0: أهل أهل يا يان
1: يا يان
0: cukup nang pintang kuwi lho ngombe kok iyan iyan ora aduh Mas Roto

0: arep opo rungokno wae. Paling bantuane kanca Pradangga.
1: Pengijuan.
0: Pengijuan,
1: heeh.
0: Dados, Cak.

0: karaku saiki duwe bendoro sing digdaya sekti tanpa mogur.
1: Siapa?
0: Ndoro Pandhe Asmara ki we tangane ming cilik ngantem buta kae pisan we butane terus nglumba galu deloken kae kae deloken kae. Iki galu deloken kae.
1: Nyakit ki. Mengandani ngene karo njlungut-njlungupe.
0: Yo cerai mrono yo.
1: Ya. Yeah.

0: Nesya, kita tirai pangi.
1: Wah, Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Biar. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya, yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kata?
1: Kok kata?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba niki daharan.
1: Niki daharan
0: kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah ngono ora panganan.